Nitin dying abuanati tang gimins. Godwegas nitinu gibisin sa one. Nea narp dominsat. Sahna, sahna, intatham wazi. CJWE. Minchispa yade da.